0: Sofi.
1: Mame.
0: Sese wo abofra ne hwem no mese wo ye ye ne sei.
1: E na mese.
0: Mi tie wo.
1: Kala ne de onfa no ma dia mame na me akwara ne ntina. De o medie no obedidi.
0: Kala ne
1: so me ne kwa present ka me kwa fa kwara no because asetena ho de.
0: Mi sa Sofi.
1: Nya sika. Mame.
0: Acho every bay church one na wo du di sika ba se mfa na wo bay.
1: So I know there akwara me kwa hono ma akwara woni me ekasa akwara hono oka kire me se me hu akwara na afele fine ama wono ankasa pa me cho ka kire me se o ne o mo be fit akwa ba no ofre me ka kire me se wo kire me woni bi odi aye me bia no me fa nche na me so so woni a me so odi aye me so fa nche na ye hwa akwara na me si yo mate
0: Esa
1: na kwa na ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba
0: ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ba ba
1: kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Ya ba na ba kwa ba ya. Na se me susu me nya bi mada bi a enti dia bi na obeye
0: oh me sa ma futa ni sa dia me no nya bi sense wuti wa panyu ti sa okra sa wuti wa didi didi wu sa ta de wonum enti wo ba na wa wo na ba sa si so a wo no ti ni ba bi wa kwa fa na ba de etwa sa wo ye wa sa ye bi aseman enye ne wu be fa abofra na kwono ne hu ye o ne mum abofra wo sha e ma me ne tete ba nanso wo a be ma no so bo echi do mo so wo ye wo support ba na bi bia timi akoye
1: maami e wono ana ma kwai wono ana ma kwai e ti se nipa wo nipa
0: ta se samu ti na wo kan sa
1: wa aja ba ti na wo benya ha
0: se ne samu na wo kan sa wo ma kwai
1: ni ti wo enye se wa di ate na ba wo no na e bia wo ye wo ye nipa
0: wo mpa na se wo de nyoma ba e na wo so wo mpa na wo
1: je me de nyoma kwa no akate wo mpa
0: an hwe ni suku
1: me nyi ti ka me de ya na te na otwe mienu bia ana abosu ni bia because you say ya e bia da o beka se memra kwara nsika na miniska and you dey think to tell me say for my dear mommy na me ne na ntina
0: quiet
1: na o hunto na o oni anom hunto o mo na say o sister won fa na mami a me ne dey
0: abofra na ma on chenye na jesa abofra ni hwem no I put you end to it and as say me to won na say oh ya ba time Tawo na wuko na so wumpa ni biemo. Wo na wuko si nkonwa sa wumpa ni biemo. Ono de se wanka wanka nche zo ni wajai. Enti abofra ne hwem de o chese owo ne ma me nchei. Eno ti sa sam na wuka na ho na me.
1: Enti
0: chere mu.
1: Eh.
0: Ezo chese.
1: Mi nyina
0: na. Saba abofra na ma mche ni a ni chebu. Ezi ana.
1: Me che. So o so wanka no ma me a. Enti this were won ne nchei na me sika akọ ne nchei da bia.
0: Kacha hu busa masama na uka uka sama si asem so.
1: Eh so busa masem.
0: Ha, mimi busa ose. Sese sa abofra no ya mfa na maudi ya ni hwe mu no asi. Eh question na mi busa o. Busa mi question.
1: Sese sey wadim wadim aba ho no mti se. O pa o nu no ho se.
0: Ano ho.
1: O pa macho dia because aka sa no okika kire me no ma me.
0: Tembe sa na okika chawe me ho de minim ho ntima me ntie nsam kra okika chawe na me de
1: me ka chawe kwa me charge ntii wo de me mo na charge bia sa ntii wo de
0: keka da bi ka sa se wo
2: ya no ba se ba
0: bia dora
1: sa kwa na
0: wo su gun kra na djuma na sa ba ya djuma na ma me me sa kofi
1: ma me
0: se se ma me ye wa sam na wo kan de nsam pote because se wo ka sa wo se eno a wa kan wo twa se wo pa wo twa na sa wo de dwa twa bi bre wan sana ebia bibi ye to ye to me hwen sam kro no na bia me jina
1: so
0: ma na kwa to ne ye kwode
1: me to se me dia charge am wo abo me ne nyina no so wo se I have here me no me wa ye ana me be fa no ana me ba ye wa ne ma me ne ne wo ye na kwara no a hyase na me hwen no ana hyase na me hwen e ho no nyina dia ma anche na mo me nyini mo no a e ba no me si se se me ni a ho jina am Mede ba ya juma den apeshika dia
0: kuri he. Wose a shase na kasa kwa ni fiem ne nko ye. This is 50 cedis.
2: Ni do e kun dia kwala no di.
0: Wo ni se wo kasa ya musisi a wo kasa wo shi a no no na wo ye. Wo wat se wo boss a charge no. Na wo an kasa so na ni se wo ye. Na wo ni se wo ni ahankade na. Na wo sa kwa fa second

0: ye se de bia fro ma me jisika
1: ne phone ne phone na se o se ne phone na se
0: da be na o fro na o nsanka na o se ne phone ase
1: me ne phone we se kwa busumi etwem
0: ti gubru ba busumi ba ko de o ma me ma ne osika bia
1: ba cho da
0: ma mary ma mary kedi bi so sorry we me to so ma me na se ne o kika ne nsem no se se wo se ma me ne kwa woni ne number ne phone adum sa kwa ye befa so onu obenya number ne de ma je se hu ma mary no chere be bi kwa ntimi so sorry we ne to so ma me aso fo asa na critical
2: the lady go ate ba ko ne se ma mary de o kika no menti ase
0: hello ma mary
3: madam
0: yebusa hega what's any mami number no for the past by 1 month ni mami ne kura won tene nka ne for what's any mami phone say ni abu
3: ni ya ma no yo from
0: what's any tene nka be 1 month no na lucy contact a say won tene ka ba bia eno ti gi sa wo boye kwan bi so abufra ni ya mo amesere mo a
3: ndi ese ni ti ese me ni mo kwa ya kwa mpato mo wa
0: ani amka o me o ya ne sama me anka be
3: me
0: de pa
3: so wa mi kwa ya jisho no because we be out in nisa ni nyo nisa wa wo ye wie ya no se ma che mi ma me ka tell say
0: ti ya se ni se wa ne wo ba ko na mo mo ni sa mo ba situation wo mu ni na still ma sa hwe na wa brand ya sa ni na wo serve him na wo wi o be ka ka we che ma se
3: ko ni de mo di akwa no mo di ba ko ni se mo we we ni se we na wo dia mo ba no mo bro no
0: na busua age akoda ba ko ne so ene de o maje
3: ah boy na busua ko age
0: ase bia na se de o kan e bia na ba ko ne de be ma na na bia we susu ya bibi fofo ko so se ne o sikika ne se bibi kura se de o kan na ni situation nte betin akoba se woni obi fofo so betin akoni nsai
3: ase no wo de adwani no ya ko ambe hu woni o se we ni sapa am
0: enti na me se o se bomode na kwan bia o be fa so a won sa be ka ma ne no ama ye na brand ye no so ba bi a wo bi a mumie hwehwe ne na munyina mu to ana mu na kyena me nyamu a wadaruma
3: mbajio
0: baba ten pepepepe na mu wo fidie mu
3: lafe
0: sropa na ye ntimi hwe mu a ye nya ba he ga na bibi a ntimi enko ye
3: enye guru
0: yo
3: na maske ule enti oba ba fie ne
0: wo amene ye fe ne sey ye mu se se patu afom so hwe a na ja bi o muti din a mu so atimi arere ma na cha kwa ma ye
3: o di ajo aduma
0: ajo aduma
3: eh
0: eni patu amfo ye di jamu ye sra mu pa ma mi ajo aduma ba bi o wo bi a we na cha
3: kwa
0: na ye so
3: o fike nya se ba tana patu am
0: e pa jo se
3: o fike nya se ba patu am no o che
0: o fike nya se ba to o tin patu am
3: ai
0: yo
2: na ma mi we ba cha o ya kola we di ai
3: e ba tin mi sta peni ba won ti me ba
2: o ba o ka se mo ri an me ba
3: ah mi a wo ka me am de no ko o so am na de no ko
2: me pa che o se mo ri an me ba se mo ri we me ba
3: ko mo ke nya se o na aya no ayo ba me wo
2: o se mo ri an me ba
3: eh
2: o na wo ha be fa me
3: je o
2: wo o wo no pa
3: mi e o fra mi o wo ke nya se ba aya no ba me wo di ase
0: e ti ni mo di ase ni se mo se na mo hwe hega na se hega wa ba wa ate ne nka se wo ha enu ti na onu ka se nka bi abra na be fa no ko sa na o ka se ko ti ya ani na kura se won kwa na se tena mo ni ade no ye bu ni e be si
2: akola kan hu akola ketu
0: a akola kuta na en se o se wa twa no fo kra
2: afi no twa no fo no so ti we fi ano pa nyina we
0: ni bi
2: na se mo hwe no ne ye hu wo ha mo ma fa ne
3: ndachina
0: kwa uti mimi ana mona ba hani we kwa nka me pene sa
3: nake
0: na kitchena kwa no yeye si peka ona ka sa ni ma me ne abrante no so ene na busua ne ye hwe kwa e betimi afa so
3: ndachina
0: ye ba yo hi mo pa ese pa nyango po nsho
3: ese e ti mera na tumo
0: ya de tu soa ya de phone tu soa wa da ma tu ana mona bra sisi e me hi an sisi e why
3: ndachina
2: Lady Gold, then an America. Lady Gold, that's at your back. Could you be as a Missy Nipa be out in the air careful? A Kutawa, Nenny Penny,
0: sir.
2: Miss Anna, my dear, sir. Me, my brother, when I'm a bomb,
0: yeah,
2: dear me, eh, hear me, and a bema wabber. The people miss my good winning me,
0: yeah,
2: winning me,
0: yeah,
2: Madame Fubia Miada for many classmates. Say, be beyond Kutam, says, yeah, many classmates.